0: Sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog, 5 years old whiskey. As ang tutunlan at tay kag dyan, pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog, 5 years old whiskey. Don't dare taste it, even if you drink moderately.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Eh!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello? Kumusta naman itaw ka, babe? Gimingaw na dito ko na mo, babe. Wa pa lang kong kalugar, babe. Tagahil akong higayon. Makalugar ko at tuon ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babes, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ikaw. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa babes, you like this? Oh, I like this kayo.
1: Hoy, kanar! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa nang babae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka. Ayaw patakag istorya ni Raday. Kay wako kay lari mo. Pag-respeto. Pagbato ng respeto, day. Igawang na ko. Sa pagtanaw ni mo na ko. Mauto pa ko ni mo. Padulong pa lang mo, kalag na ko. Ayaw ko nga na pag-istorya.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pre, anong problema? May nung nagpangasubo kang ginaw?
1: Ah, problema. Gitbreak it kada gabi na lang. Pirmiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Pre, nami ganyan na lang pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema. Gidya, pre. Tako, gidya, pre, nga problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad. Napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay.
2: Abaw! Puwerte!

0: langga bal. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!

0: Matay mang kanor, makatubang kong inday ba? Nerbiyosan man jud ko. Magkurog-kurog ko sa nerbiyos. Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa kuha mang kanor?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man imong gibuhat, una ka mo-explicar kang inday.
0: Aw, muinom ko sa katermos nga kape.
1: Pala

0: Pwede ka bakal brandy para sa misis ko?
1: Oo, sir. Pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabalwa ako.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano, sir? Do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na, miss. Oo, oh. Do itlog sang manok. Pero fried, miss, ha?
2: Abaw! Puwerte! Puwerte!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot pa more! Teka lang! Pahinga muna tayo! Pagod na ako eh!
3: Bakit? Ako sa tingin mo hindi pa pagod? Pagod na rin ako kakamahal sa'yo!
4: Hugot pa more!
5: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Número uno.
1: Número uno.
2: One.
0: Uno.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige. Mamalingkis ako, ha?
0: Uy, Tisa. Mamalingki ka o niya yung anay mong sulom?
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya bumukay mong sayal. Mura na bakag dilingpit latunog pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy! Madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito. Di ko musugot mubukay na yung sayal. Burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis.
1: Sige, uy. Mag-ilis na lang ko. Kanor, kani? Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nagsutsut? Magkamubo kayo. Mamalingki lang ka. Magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na bakag din sa piyot. Magsikag tsutsut.
1: Muka, oy. Pag-ilis na lang ko, be. Kanor, kani?
0: Darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kayo mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kayo kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy. Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kina okayhan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko ha, kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kanor!
2: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
3: Manila style.
4: Disco.
3: Novelty.
4: Jukebox.
3: Standard.
4: Ballad.
3: Folk.
4: Country.
3: Rock.
2: From the year 2000.
5: MOR.
2: Classic. The 90s.
5: The
2: 80s.
5: The
2: 80s. To the groovy 70s.
5: 70s.
2: MOR.
5: Classic.
6: This golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
6: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
5: My only radio.

0: Tequila din yung room.
1: Anong sinin mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Noy!
1: Pai!
0: Nao, ano yan ang mga ludog mo?
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit baga, susiga dyan.
0: Oh. So gwapong dakulo ang luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyan sa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadakop ko siya. Kaya ba niya si Bess? Kaya ba na siyang mencho? Papa! Di ko na higihuan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Groupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth.

0: naghambal ang driver sa iya ng mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog manaog ba'y kamo?
2: May checkpoint ba'y sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo mag-drive sa jeep mo?
4: Bow! What the?

0: Hugot pa more!
1: Hugot more!
2: O, isa pa. Alis na. O, miss, may isa pa.
0: Isa pa? Bakit? Di ka na ba nakuntento sa akin? Sana ako na lang!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkano!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghan ng buka, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigumpare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, sa makasabaan ta na ba? Wala to ah.
2: Boy, daon sagog ka. Anong makasaban, amigo kay Mistagia ng Balaya, kumpare pangibay. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka man kanura kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig anak. Usa, wala naman nung kasalig sa kuha.
3: Mangkanor! Mangkanor!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka pare?
3: Ay kung pare-pare hadiya.
2: Pandami. Isiga na mata sa kumpare. Pinapada ang aping. Nasuko na di.
3: Mangkanor! Nganong ipanguha man mo akong talong ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? O siya'y talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa mong lamisa? Ako ha man na.
2: Uy, ganong naaman ni mong mga talong diri pare? Ligo na nga kong boy ba? Mawagin na ng utlo sa imong mga talong pre. Pwede ko'y kalibutan na na. O pare, pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko ani. Pagpag kong kakaunan eh. Kaligo na nga kong boy. Mawagin yung magdagmalas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot ni. At ilaw ginis ko ha ba? Nawara ko pare.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: ay, muta kilala. Si mo, pre, ba? Sa muna, kailom-ilom. Si mo, pero sabang parte si Makpute, no? Ano ang sekreto mo, pre, man?
1: Ah, pre, simple lang, pre. Huwag man na iya, sekreto-sekreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may lap-up ko, pre. Tiwag ko lang in bulong. Git palapta ko na lang. Tutong mga maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw! Perte!

吃进去。

0: Bakal daw kaya sinduman kita aliding.
1: Awin da mama, madiklom mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahat dit. Kaiba mo ang si imong anghel.
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

Pag mabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.

0: Yes, ma'am.
1: What is 1,000 books plus 1,000 books?
0: 2,000 books, ma'am.
1: Good. Very good, Ben. Okay. 2,000 books plus 2,000 books.
0: Easy. 4,000 books, ma'am. 4,000 books.
1: Very, very good, Ben. Very good. Okay. 5,000 books plus 5,565 books.
0: One library, ma'am. One library.
1: Wow! What's that?
2: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
3: Kumutirada, danlok pa sa okra.
2: Ako na good news.
3: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
2: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
3: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
2: Si Mang Kanor. Putot! Dali na kong dali.
4: So, Mang Kanor?
2: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
4: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay pa dyan ka. Kadaganin mo ipang angkas mga jin-jin nila.
2: Tutukin ako naglungot-lungot yung makasabihan kay kanda ko. Dali na kong magsumbagay na lang siguro tayo. Mas may pa.
4: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Eh, dito ito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukol na ba yung kong tiguang? Wa na ba yung kong respeto?
2: Wag yung respeto ni pututan eh. Musukol pa na ba kong gamay to eh?
4: Oh, subaga ko, subaga ko. Dara, o doon kayo ko. Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor.
2: Di ko kaigo niya.
4: Walo uyaw eh, Mang Kanor. Hangin na yung maigo.
2: Kung naitiman na ni Motor, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
4: Kapuya, oy! Ilisi na patanong na!
5: Ikaw! Puto! Puto!
2: Hoy! Balik na rin! Kabalik sa'yo, puto tani.
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Really? Really? Bunyag itong mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am na, ano kayay mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: Fully loaded.
4: Pangmaramihan.
3: Salga sa tugtugan.
5: Let's get it on.
3: More sa hapon.

0: Tiban, uragong ka sa pistahan! Permina!
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Sika!
1: Bala?
0: Ano naman na? Uy, kuskwat eh.
2: Parang ikos mo yan, pale. Malangunasan ikos mo. Kulang sa training.
0: Amo nga ni pale, sigang pangunas.
2: Grabe. Anikos ko ba ka naragsag? Anikos ko, baragan mo andyan yung panama. Hindi, baragan saan dyan pag-intindi yun. Pag-paragyagyan sa nayaan.
0: Kanigoan man pale.
2: Ata na. Utongan sa balay, dinlagan ko sana dito. Pagbalik ko dito, manggilan sa panama ko.
0: Ganun yan ay, pale. Unong panama ninyo?
2: Tubaga dito, inulas na balaw. Chusy man kaya yali si Miming. Bukan man basta-basta. Kamo pale, unong panama ninyo?
0: Kuwam na to pale, crispy pata.
2: Ha?
0: Crispy pata pale.
2: Kaya mo pala. Kudawa ako, bagaido-ido. Mag-ikos-ikos ako pag crispy pata yan.
3: M-O-R! More hits, more fun, back to back.
4: Swap na swap.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Marika din rin bata ka! Marika din rin!
3: Tay Kanon! Unsa man!
2: Bagsak na po ka sa mat, bata ka! Kailain nga mat ang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Nanti ka mag-study ka!
3: Unsa, Tay Kanon? Di ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, Tay Kanon! Di na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay Kanon, kuya Away, makadungog na ko. Tay Kanon, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Pandamay, di ko na ikaw makadungog din rin napita. Ah, ilon gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka. Aron ka makapasar.
3: Tay Kanon, tumagasak ko ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagod na makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagod ka madungog din rin napita. Hinagod ka signal din rin aside. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka, permi sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka. Oh!

0: sa hapon na. More music sa MOR.
1: Meron.
2: Ang hapon ang wala. Pero meron, meron, meron.
0: More sa hapon.
3: My only radio.
0: More sa hapon.

0: Miss, papaklata da bilansang. Ang uno lang, mga 2 ka kilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag ka mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? May pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
2: Mix of rock, mix of rock. Mix of rock.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot, malimpyo kag presko tungod ini na hamtang sa tunga sang kampo sang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan,
1: may double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
0: Kag family and suite rooms
1: para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino.
1: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
0: katulad sang panggingi.
1: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
0: Pakalay sang sigay,
1: pauwak sang hulo nga manok,
0: kag tintin bika.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.
2: Turn your radio up.
3: You are listening to
4: Mix of Rock.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Usa may mapilian di Brad? Nga, usa ra man diri kasud-an bulad na man eh.
0: Pili lang diha sa lamisa. Mukaon baka o dili?
2: Ana.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayun na lang gidna ako.
0: Kung sabi na, ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok yun. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pag yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong gani ako gibati. Pati lamias akong paminaw. Lami yun kayo.
1: Oh, diba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligil ako yaya. Pati yung maruwa yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagong sa mga dina! Pahawa din ha!
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hey, Kanor! Nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa ilami?
0: Dali, nagpaibot lang kong uban. Kikatol kayo. Gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka! Ngano din ako'y mo ibot? Ngano si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Dali, katol na magungkay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ah, katol di ay ha. Mas maayo ani Kanor para di nakamagpaibot si mong uban. Ni ay Clipper. Ah, upawan ta ka. Aridre.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: mo kapag maubok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto man sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginaw nga ka po, Bob. Para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!
2: More suck up beats. Let me take you now. My only radio. More suck up beats express. More suck up beats express.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dikoy! Luway siya na! Tanganin dahil kawag paraliboy! MOR! Permina!
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kung mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun yung ko ato?
1: Ah, ayaw na ka bala ka, Balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyang saan man yung mapagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: About Perte Testimonial!

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa una na, sa'y kumakig. Gamay-gamay lang ganiga pag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginag stoplight. Tapos nagdiretsyong isa ka driver. Ba, oh, grabe, dahil nung buyaya ako. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa ganiga, gambal pa ko sang hasta sa nga, no. Gambal ko sa kaguligod ko nga, no. No, hindi naman itama. Di, para makalma lang ko, inboxay ko radyo ko. Taribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado, bali na yung sim mo, ha? Di sa gani, no, tikalon ko na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kadang importante, hindi, ha? No, ay naku kabati, nga daw naghambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ha? Sa mga DJ, sabi, hindi bastos, baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa, ikaw bala nag-guha bala sa baba mo ng mga dinimonyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, perte!
1: Bow, perte!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express. On my only radio.

0: use dedicate in a sentence.
1: Use it!
0: Pag ginamitan mo ng glow, siguradong dedicate yan.
1: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayuha lang.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na. Kailangan na natong makuha itong akong iparip dito ng isda para maluto na ito. Muto itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado mo ilang gate.
0: Abri na ilang gate. Dalawa, abri anak ko. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero, makanur, na may iro, oh. Di takasulo dira.
0: Hadlok pagka ng iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanur, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-tulo ang laway. Bahala ka, makanur, di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naaligin siya diya. Di lagi na mamaaki lang iro.
2: Di lagi ko, makanur.
0: Bahala ka. Di na mag-inom, kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanur, ha? Di mo makakilang iro ha, tanawag, galaway-laway na oh.
0: Ilagi, ako pa'y kunhuni mo, sige kung balik-balik nila ilang parchunggo. Di lagi na mamahak ang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang na ako. Okay, okay, sige, okay, okay, okay, okay.
0: Ah! Madami, parang ako kumpari.
2: Magkador, punong ka, di mo makakilang iro. Ipahak palagi ko.
0: Saan palagi dyan ko? Mamahak dyan lagi ng iro, anak. Kakita na ba dyan ang iro ng manumba? Siyempre, upahak dyan na.
2: Madami,
0: mag-iro. Tulong dyan.
2: Magkador! Magkador! Ay, kumbiyan!

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Dong, wabakan ni Batig Hangos da, Dong?
2: Ha? Wala man, naglingkod naman ko dali.
1: Amo ba? Gahapon pa manggugagadagandagan sa akong huna-huna.
3: Ay, ra, ana.
4: More music on my only radio. Now,
5: more sa gabi, Express.

0: Doktor, perti naman akong mingawa diri sa mental hospital. Wa na jud ko'y mahimo ani ba? Nagsuwat na lang ko sa kong kaugalingon.
1: Mao ba? O sa mga pagibutang ni mo sa imong suwat?
0: Wa pa ko kabalo, Dok. Kay wa pa mangod ni abot.
1: Panamay!

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsay isog dire? Tubag mo! Kinsay isog dire? At tubang ako ninyo si Mang Kanor kung isog mo!
2: Ay, Mang Kanor, ayaw pag maui-maui dire ha?
3: Diyan! Ay, si Mang Kanor!
4: Kumpot, ang ginaan na rin Mang Kanor, mag-isog-isog ka di ha?
2: Relax lang ba?
0: Buhi ko! Isog ka dili?
2: Dili!
0: Naramon din na! Kinsay isog dire? Gawas niya! Kinsay isog!
2: Hoy! Sabak ikan tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tiyawa na ni.
5: Ngalak ka, Mang Kanor! Pagita pag-isog! Mo na ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Sir, isog ka!
2: Nga naman liya!
0: Tara, ubanta, mangitatag kalawan! Sir, talawan liya! Tara, sir, mangitatag kalawan!
2: Oo, naaram na! Tara, mangita ng dalawan!
0: Kanagyo, sir!
6: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako galing si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kay balan mo ang tuo ko nga kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi nini mataglong kay nagatigo lang git. Hasta sumong ganito, wepe ko nung biyan mo kiti nahuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Kiti, may ingkaw ito, mabiyak na kamot pinkaw ah. Basim lang ko na suyaan, tas ang chicks ako. Pero so, umbisa nga nagamit ko ni sa Maninoy Wonderlana. Again, haplas-haplas ko lang sa kamot kong katiko, bala. Namin kitang ipikto ya kay mga duro, duwa kadlaw na ito gamit ko mo. Ang kamot ko, nag-untay na siya. Kundi sa ito, tiko. Sumo, nag-untay na siya. So, kung namin kitang ipikto sa Maninoy Wonderlana, magsinyas-sinyas ko sa mga karabiyanan ko. May lang patay, babay ko kay. Doko namin lang ihakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay ganito. Oh, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot ganin ko sang ulo ko do hindi ko kapangalot mo amo na ganin nga manami gid ang epekto sang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Mananghinot ako, boss ka. Magsiklim ko rong anawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play. Kadamo, sayaw kita.
3: Sayaw, Makanor!
0: Kadamon, party-party! Asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa magkakanor?
0: Hello, sir. Nahalagay ko sa balay, sir. Gitakigan ko, sir. Huwag ko kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir, nagdungan. Lain, yung kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kanyang kumusta na ako yung kondisyon.
0: Salamat, yung kayo, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli anak ko makajutin ako, ugma, sir.
2: Ah, sige, ayaw lang kay Buksa kung di magkaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasi kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Padamay, ang akong amo. Boss! Laiki kong lawas, boss. Pinaman mako, boss. Naabot ko dili. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba. Ayon sa duty sa Lunes, Santo Viernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo. Pero, gano'n man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka.
0: Panamay.
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R. Classic.
5: The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The 80s.
5: To the groovy 70s.
6: 70s.
5: M.O.R. Classics.
10: Remember this golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Roy, no? Alias Korakiki Kuko Kaka. Kalamutan sa ngalan, no, pro? Hindi ka mo mangikay kay... hindi man tabasta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground, sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akon nga ulo, may palak akon buhok. So problema gid. Pagkabati ko din sa Maninoy Wonderland, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw guro to. Ang pagligad sa mga pilapagid ka nalaw, natumbuan sang buhok. Ha? Di pala to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga pala. Kasi subong may buhok mang yapon. Taho mang agi kay kalbo na bilog ko nga ulo. Ang pala ko sa una, may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kamanyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga, ang Maninoy Wonderland, na huwag ni may makaperde, ya. Nibisa na, ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw, tanan nga masakit na ayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
2: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Stop, whoa, yes, wait a minute, Mr. Postman. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound. Disco. Novelty. Jukebox. Standard. Ballad. Folk. Country. Rock.
3: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
3: The 90s.
5: The
3: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
3: Classic.
6: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: with an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
5: Classics.
6: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
8: My only radio.

0: maraot sa pagiging paraoma. Maraiya na trabaho.
1: Iyong ani ko ta, ang problema ta, garo da ako paraoma, ta pagkaiba ng taka, garo kada kaya karabaw.
2: Nasa niya pa ni Mulian! Nasa niya pa ni Mulian! Pagi! Gigri pa, itutong ba ka yan? Itutong ba ka yan?
1: Relax ka lang, Mama Be. Relax.
2: Itutong ba ka yan?
1: Ano man maraot kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gid ako akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya. May nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kayo na ba yung kayo ko? Murang bumuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lahak mo ng si Ar. Kayo na kayo ko. Si Toro? Si Toro? Murang na ito lang check sa sulod sa si Ar. Bukay-bukay gini si Toro ba? Sabi na akong nagbago na ni Waman na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw tutang ang hilom niya. Nabaday mong hiring ang magbana-bana.
3: Mang Kanor, atong bidyohon kaya para katapot pa sa skandal.
0: Pagpayo ba? Kabo paminawa ninyo. Tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagigid na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Umura na mag na.
0: Oh, diba? Puro ay, giganahan.
3: Pang, may basag lami keng chicks ana, bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Bay, akong dito yun ang turo.
2: Grabe na bakbakan mong Kanor.
0: Oh, relax na muna. Ay, naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun tayo para makahits po ta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ana.
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagan!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abay, magunabog na kay Chicks na rin kinala El Toro!
2: Usay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
4: Kaamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority nito kahit para lang mo hits, dire!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahot na mo, be! Ha?
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R.
5: Classics. The 90s.
6: The
5: 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: M.O.R.
5: Classics.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoy kami na. Sagtong buhay pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa itong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kinatistingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo ganyan. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko, sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagig ko sa may makita? So masulhay nagid ang akong pananawan. Kasi gani, why ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Why ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige mula na. Basta, epektibo gig kaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Bastos, kay kamay.
1: Ha? Yung samanta ka?
0: Wala man lang yung kamananghid. Tuloy-tuloy lamang yung kanisulod sa akong kasing-kasing bastos.
2: Ana.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kaning imong mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawas niya. Kag dadlok ko din mo. Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanon.
3: Suka Mangkanon!
2: Wag ko madlok sa kong asawa, tanawan niya mga sanina. Ipanggawasan ako.
3: Mangkanon, ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kaniyang mga bragwak nit ipang pintig ko ni Alia!
3: Isugang Mangkanon, Roy!
2: Kanagod, ako yun yung idolon kay dili ko under.
1: Hoy, Kanon! Kanong gikapag mo na ni mo ko sanina din, ha?
2: Pandamay, ang akong asawa.
4: Hala, sa Mangkanon!
2: Darling, gigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magodi dito, naribaho.
1: Hoy, Kanon, kalusot pa dyan ka, ha? Palayasan ako ni mo din, he?
2: Wala, darling, ay.
1: Aw, anak ba? Pagtarong, ha?
2: Isugagin ako, asaway. Pantas kay batasan, pantas pa yung jagway.
5: Kanon, ang sarto ngayon mo ganina, isugagin.
2: Hoy! Ay, kamo niya. Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Murang kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko, sa kahadlok.
6: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
7: M.O.R. Classics.
8: More music.
7: M.O.R. Classics.
6: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
9: Manila style.
10: Disco.
9: Novelty.
10: Jukebox.
9: Standard.
10: Ballad.
9: Folk.
10: Country.
9: Rock.
6: From the year 2000.
7: M.O.R.
6: Classics. The 90s.
7: The 90s.
6: The 80s.
7: The 80s.
6: To the groovy 70s.
7: 70s.
6: M.O.R.
7: Classics.
11: This golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
12: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
7: Classics.
11: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On M.O.R.
7: My only radio.

0: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manuglibod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sa doktor do ma-diabetic ko no kung kasi tao mo. Pero sa pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana, ginhambal mo lang niya sa akong samigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kaysa do sa kada pa-check-up ko, taas ang sugar ko. Pero sa nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana, nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkikay ng sugar ko, nagdamo pagkikay. Nahulat-hulat ko ni ganyan nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mo kung tagpilaso mo ang kilo sang sugar. So, napamatundan ah. Nga masyado gid ka-epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Kamatis, kukis a, utan, kukis a, ilong.
7: Bow! What the?
8: Tawa pa more!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy! Paano mamalaan ko ang nagapaligo sa CR? Babae o kung lalaki? Tiwala man sa may nakabutang he or she sa may tubang sa portahan?
1: Siguro sa tuwalya. Kung pink, babae?
0: No.
1: Kundi sa tuwalya, ti sa chinilas?
0: Ano kung dragon o kung gamay ang chinela sa muna?
1: Kung dragon, ti laban-laban, hindi gina babae eh.
0: Walang chinelas dragon ng babae, ako?
1: Laban!
0: No.
1: Ti ano biman, no kabudlay man naman?
0: Hindi, apos-apos na, day. Hulatan na lang ang magwa, parang balaan mo kung lalaki kung babae.
1: Abaw! Puwerte!
2: Classic Oldies.
3: This is MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: I'm going back someday. Kawat beo blubayo.
3: Mutang na ako di usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausan ako tong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon. Ay, tama-tama na ako di sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, ay isa ka basong tubig. Ani ya, imnon ko ni.
2: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri isa ka baso sa lamesa? Naaraman ako itong ibutang ano, nawala man. Buwa man po nayabo din eh.
4: Kasakit sa konti ya.
2: Ay! Pandamay, ang akong ugagan.
4: Kanor! O sa mo itong nasa baso?
2: Ma, mantika to. Kay magprito kong tamban. Charan!
4: Ayaw kong charan-charan ha? Kay nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko ni mo hiluan, kanorang ka.
2: Ma! Wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninom kag mantika sa kabaso para mo slide.
4: Mo slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot ang kong almorana sa siging utok?
2: O gani ba? Limpyo na kay kag tinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika.

0: Pagdiyang Yimichon!
1: Pagdiyang Serikado, Salin sa Appliances, School Supplies, Pagkaon, Kagamit sa Balay!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may dulse ka na, Choy?
3: May araman. Ano mong dulse, ha?
2: Paugom ko sa uyab ko, Choy, ah. Para mag-sweet man sa balasa ko, na.
4: This is MOR Classics.
5: Classic Oldies.

0: indi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sa ang way ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa way ko kagamit sa Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ako kahit daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, gin? Sunlog ganit ko sa mga amigo kung balin ako, no? Choco na batok o batok na choco. Ambal ko, hulat lang ka mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk! Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kundi dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala na man ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko no do Ninja Turtle ko. Haha, perti. Tay maghambal ko nga sila nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Oh, ganun naman po. Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!

0: Karyang. Sugat ang kakakaroon ha. Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Okay ha. Sige, ano sa lakin dalon mo?
0: Ay, busin na lang.
2: The year is 1966, and this song is number one.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit lang Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Tawag lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan. Bawo na pila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil. Pati apat-apat ka na yung testingan. Awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kagin. Banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana. Nag-epekto dayon. Naghabo ka ako nga Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di pagkatapos, utod ang tuhod ko. Ati, si guwapo ganyang epekto kayo nga. Huwain isang pilas akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Perte!
0: Gag-inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderland na? Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: The year is 1960 and this song is number one.

0: Ang Jimmy
1: Choy! Pero Sulgado, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jimmy Choy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jimmy Choy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ka mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.

0: Gue Pati, kapan belasa kita wanya ghost?
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala, murto.
1: Gak Pati, man, sir eh. Eh, sir, nga ka tamangkot ka man si Nahaw?
0: Wala lang, kito balang naglisensya ka sa ako nga maten sa lubong sang imo tiyo. Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo.
2: Abaw! Puwerte!
3: The year is 1968, and this song is number one.

Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessie Bell. Gani, do may superpowers lang si baby.